0: agriculteurs, moi éleveurs, nous ne pouvons que cohabiter pacifiquement pour un bon vivre ensemble.
1: Utilisons cette terre en harmonie, car si l'on partage un calebasse d'eau, la colère du feu s'éteint.
0: Chaque terre, chaque plante, chaque animal prospère mieux dans un climat d'entente. Agro-éleveurs, vivons en paix.
2: Ceci est un message du projet COSO et de ses radios partenaires.
3: Ni etutu malario enito ni ojoru titi omiran ojumo kewa osu okudu odun egba ole merdi ni ogbon bi ese mu pe adua lo ma ngba de gbogbo yin ba ajo kore ba ajo bere bi ase njade ni ojo ti oni ojo no ni ruma ni ojo mu ki kabale kan si lo re te gbe kamo akoko na tututi awon inu irajade wa ti se fraternity aka pe nipa ifowoso opo lori eto oro aje abo agbegbe ati ajosepo rume wada yin tesiwaju lati fi ami re han ona asopo pelu orilede Senegal Mali ati Guinea Bissau ti munadoko lori aseyori nipa eto oselu ati ifowosowopo are ile wa wada yin ilosiwaju ni kukuru nipa ilosiwaju abi ilosiwaju pelu imudagba ti tomiran ni waye taron ti se labusol aka pe pelu ikolu nipa ifowosowopo ni orilede iwo orile Africa wada yin ti mu ile Benin sumoto si awo alabasepo re ti won so won nipa owo ile iwe ti amudi ofe si se todu ati itesiwaju ibi aye onje ile iwe won ni awon ohun ti ariba ti awon ogbifo okunfa awon obirin ni lati ma gbe kakiri laarin Jumafai ati Usman Sonko leyin odun meji otito nipa eto oye niwaju ohun niwaju ohun kan ti o nserere nipa eto oraje ti waye lori eto erebalu afesegba agbaye ti odun egba ole meriji ni ogbon ti awo yi ile Togo ti bori ile Benin nipa erebalu laarin ore si ore be gege ni orilede Burkina Faso ati ko idije lori ewa ki atogbe awon ilana titun miran jade ninu itirin ajo kere pelu se dermis info mo fi pe fun ile Benin ti o lagbara ti o duro sisi ati eyi ti ani lati bu iyin fun siwaju si egba afenifere ti se ONG TRC ti pinu ni eba are ile wa Rumina wada yin nipa eto ifowosowopo laarin awon orilede iwo orile Africa ile Benin ati ile Senegal ti fi edididi ajosepo ti o lagbara nipa awon ti anya lati owo wada yin ipe si awon ti anya si ipo lati owo wada yin ipe si awon omo egbe oselu ledibukat igba kan ti won je ojogbon ni o ku lati pari fun eto isisile yi ninu itesori pe ti sele matinal o fi ape nipa eto ifowosowopo lawujo awon orilede iwo orile africa ati ajosepo laarin aladugbo wadayin ti mu ni lile eto ajosepo laarin eni meji ti di isodokan pelu orilede senegal mali ati ginebiso ninu ipile zu lorazo mayi yo gba opa ase ni ojo oni gege bi gomina lori idanwo iwe eri akeko oye ti anape ni bpc ti odun egbalumedi ni ogbon ni lebede awon oludije ti nse imoriri re pelu awon osise ti won be ni isimi afeyinti ti won je alaisa alagbara ati awon ti nbe lori ibusu won ti won gba owo ninu ilese akuti orilede nipa abo awujo ti nse senses lati igba yi lo awon abewo je eri si yo ma waye ni abule pelu ti sele investigator aka pe ni eka ilese owo eri gbogbogbo ti se deje yi oga agba eri kan akapo juntri ti se ije eri lori iyara nipa ise ati awon isiti oye eto eko ilera ati ifowosowopo laare awon orile iwo orile africa omowe hondi ti egbe ti se siro ti se agbeyewo lori awon ise akoko are wadayin nipa eto ifowosowopo laare ile benin ati ile mali rumira wadayin ati asimi goita ti gbe awon ipinu pataki kan jade lori ojo erebalu afesegba agbaye ti osu okudu odo egba meji ogbon ile togo ti sanpa ile benin gege bi ara nipa eto erebalu ore si ore ranti se le matin ni tire ka pe pelu eto ajosepo abule ati igbogunja iwa ipani laya eyi ni ohun ti awon are wadayin ati goita pinu are ile wa rumira wadayin ti fi ire ajo si ile senegal mali ati ginebiso nipa ile ise giga ti moto ero gbohungbohun amo maura ati ibare ni soro ti se haka ti ilana keje basili ti bozo ti se ijabo lori awon atuto odun meji be ni o se ikede fun itesiwaju awon ise wonyi nitori aise dede ati aipe lori esi nipa ona ise won mejo laare awon oluko yo wa niwaju igbimo ibawi ile ise alakoso ijoba ti moto eto eko ohun simi ati akobere ti se ministere de l'enseignement maternel et primaire na so sibi o pe awon iwe royan tojo to la kan ti se onugbo o fi ape pelu mimule awon ona asopo nipa ajosepo ni abe ijoba itesiwaju wadayin ti sokale lo ni ilu daka bamako ati biso lati le mu eto ifosopo ile benin lagbara si nipa ipuni ni pato fun awon agbe ile benin ijoba ile wa ti lo ni iranlowo fun ogbin awon eka iresi akaju soja ati owututu lori ode ibile ti odun egba meji ni ogbon ti a waye siria adekembi edon ti jere igba tete nipa siseto ti o dara be ni o gbe oriyan inu dudun re fun atele are ile benin maria masabi talata ti iko ti o to leyin ninu ijoba bele ilu pobe oko nla kan ti o ko epo oyinbo fayawo ti jona raun raun bayi to adupe fun yin eyin eniyan mi ti e fi okokogbo o pe awon so ti awon inu irajade ni ojo ti latenumo yin awe boni ko pelu orofe lati tutu ara ni ojo ti ola yen ninu iron fi sile bayi mo ti la pe fun pe

mo kin yin lekan si pe eku gege bi ojo si ri esi wa ka bo si bi akan si awon iroyin ti ojo eni bi mo se wi orire fun gbogbo awon mo le bene ti anbe leyin odi ni ruru awon olede tagbe wa ni ijoba lede bene se ayeye lati je ki oyo ila kan sile lati je ki won ma fi fun anybody wa ni iwe igokego ta mo si passport je eleyi o won fa to je pe inu awon eyan dun mo se to ati bi o se ye tori pe awon lala lotun lesin la je ki won bere iwe yi ki won to ri igba o ma nse awon opolopo awon asiko abi awon wahala lori re tori eyin ijoba olode bene won ro gile lati je ki won yo on wa ona kan lati je ki won ma yo jade lori awon ila lai se wahala ti e ba ti lo lori re ti e ba ti te ba fi ohun to ye ninu re nje yo ma jade lese kese e ma gba kuni si pe ki e ma lo ki e ma bo mo lati fi gba iwe igoke gode ta mo si passport ninu itesiwaju wa are lode wa rumi adiwa dai tun tesiwaju lori irin ajo re leyin opolopo awon lede to ti lo nje ni ojo ana tin se ojo isegun wa lo ni ile mali ibiti olori lakeji re ti a mo si goita nje asmi ibiti eni tin se alase ijoba re musa age nje atare wa salayi lori ohun ti o ba won lo nibe awon awon mejeji ti won soro ti won fori kori won la won salaye lori eto igbayerere awa olede mejeji isopo to bi gbono wa larin awon olede yi oni inu ohun dun si igbese eni won mo bi lo ti amo si rumiade wadayi je mo lati gbero lori eto oro aje bakana eto aje pataki won soro lori eto idabobo to gbono wa ni awon olede mejeji tori pe a ni saimo yeni ati asukun mu lokan lo awon adigun pani tan pe ntero dis won wa kakiri awon gbegbele yi awon gboro so po lati gbogun ja won bo si to ati bi o se ye lo je oro ti won wi ni ibamako ni mali lohun pelu eni wa won jo tamo si goita asimi to je arolode mali ninu itesi waju bakan na ninu irin ajo re ni ojo ana kan na lo wa lo ni ile senegal je lati ri eni wa won bi lo ti amo yi awon gboro so po lati gbogun ja won bo si to ati bi o se ye lo je oro ti won wi ni ibamako ni mali lohun pelu eni wa won jo tamo si goita asimi to je arolode mali ninu itesi waju bakan na ninu irin ajo re ni ojo ana kan na lo wa lo ni ile senegal je lati ri eni wa won bi lo ti amo yi awon gboro so po lati gbogun ja won bo si to ati bi o se ye lo je oro ti won wi ni ibamako ni mali lohun pelu eni wa won jo tamo si goita asimi to je arolode mali ninu itesi waju bakan na ninu irin ajo re ni ojo ana kan na lo wa lo ni ile senegal je lati ri eni wa won bi lo ti amo si oke je oni inu ohun dun gidigidi fun igbese eni wa won bi lo ti amo si rumiade wadayi isore ni ki igbese ko so gege bi won se wi ninu itesi waju wa ojule se tin bojuto ori titi ti amo si seneser je won tin se ipolongo ofo ifarapa ni awon ori titi wa ni pataki ni asiko awon idanwo yi ti odun egbon le meni din ni ogbon pe eni samo ni asiko idanwo bayi ni awon obi won ma sare kakiri abi awon omo won ma sare ti won ma opolopo ni won fi farapa abi ti won je oluwa ni pe je won ni awon fe gbogun ja ewu eleyi ninu awon eto idanwo ta wa yi kuni si ifarapa kankan kuni si ohun kan to je ibanuje be ni awon fe ki ori tori pe awon obi o ye ki a ma se pe lori titi bi a ba lo bi a ba nbo ka ma se pele pe ki a ma bi a fe lo ni bi kan je ki a tete kuro ni ibi ti a fe ko ninu ile lati lo nibe ki a ni pele bi a se ba fe ko nibe ki a ni pele pada wa ninu ile o beta olohun julo pe ki a ma sare tete lo je olohun ro gbogbo awon obi ki a soro fun awon omo wa bi won be won ba wa lori engine ki won ma lo pele je ki gbo e ko lo bo se tati bo se ye won ko ni ri ifarapa kan ni asiko eto idanwo ti o se le ni olede wa mo inu itesiwaju wa nje alativite ani ti ni asiko yi pe ojo ini tin se ojoru ni awon mo wa ti won lo ni idanwo ti amo si BPC je won lo si bi opin awon iwe ti won ko won se won kowe lori eyi ti amo si mat alma abi espanol won kowe nipa re gidigidi ni won pari awon eto yi nje ari awon mo lokan ti won soro si idanwo ti amo si BPC bi o se rigba moise hermine pelu aid awon moyin awon kan ni

ni ojo ana iwe ti won gbe fun awon lati se won lagbara fun ohun die sugbon ohun wa ohun ti ayi si bi iwe na o ma laju pe leyin gba ti won we esi ba jade danwo yi ohun yo wa lani awon ti won lati ye bakan na ni enikeje mi ni we abi ed won ni awon pinu pe ise die ti awon se yen ki olorun ko ran awon lowo ki won le ri ona bayo ni ti won awon mo daju pe won lati ye e bu situ ati bi o se ye ni awon won yi won we a se wa lo ni ojule eko giga ti adugbo albarika bibi ti ari eni tin se ogagba eto idawo ni gbegbele yen isa ya tawu ye tamu o se lala yi fun wa pe gbugbu re ninu idawo yi ninu ojule eko adugbo albarika giga won ni gbugbu re lo bo se to ati bi se eko si dowo kan bi ki se awon meji kan ti won wa bi kan ba se le yen pe ko si ohun kan ti o je idiwo kan ni pa eto idawo ti won se nibe won tojo awon yara fun awon mo won se gbogbo re won mu dogba ko si ohun jamba kan ko si ohun kan ti a le fi to ani ti ju pe ki a wi pe gbogbo re lo daada lo sugbon ohun ti ohun lati wi eni wa mo gbe ta mo si saya tawo ye tamu pe awon mo ki won ni suru ki won mu okan ki mo daju pe awon to ni se ti won fe to si awon ohun ti won se tan pe ni corrector je ko ni pe ko ni ji won se pelu eto ati ododo ko ni si ohun buburu kan ye ki en kanukun ko ma re ti gbo bi o se sise gba bakan na ni ohun to kan awa obi agbodo ma ba awon mo na soro tori pe opo lari won leyin gba ti won se tan ni won ma ronu pe nje mo ji abi ohun niye ti o ma je ronu fun won ti sise tan ohun ti won sise na je na ni won ri je ki awa obi ki a ma ro won ki a ma ba won soro ki a ma ba je ki won ma gbe awon nikan abi ki won ma se ohun ti ko ye ki a je ki a ma wa pelu won ninu oro ati ninu idarapo lo je ohun ti ari gba latenu isa yatawo aronu pe nje moji abi ohun niye ti o ma je ronu fun won ti sise tan ohun ti won sise na je na ni won ri je ki awa obi ki a ma ro won ki a ma ba won soro ki a ma ba je ki won ma gbe awon nikan abi ki won ma se ohun ti ko ye ki a je ki a ma wa pelu won ninu oro ati ninu idarapo lo je ohun ti ari gba latenu isa yatawo aronu pe nje moji abi ohun niye ti o ma je ronu fun won ti sise tan ohun ti won sise na je na ni won ri je ki awa obi ki a ma ro won ki a ma ba won soro ki a ma ba je ki won ma gbe awon nikan abi ki won ma se ohun ti ko ye ki a je ki a ma wa pelu won ninu oro ati ninu idarapo lo je ohun ti ari gba latenu isa yatawo lo je ipari idanwo ti awon si BPC ti awon omo ti won duro de esi bajade idanwo yi je ibi ni a o mu awon oroyin tojo ete ni gunle won ki pe ku asiko wa omo yin aburo yin ta mo si Michel Dosumu ni oruko mi arabiri wa ta mo si Maulidi awon ni won be ni ori ero fun wa ipade wa ni ale ni ago mejo ni pa ife ti Olorun ati aburo re ki mo ba ni kokan wa gbe won dagbere fun wa pe o di badie